0: mɔnɔ mɛlɔ na di bla yi mɛnu kuto tɔn mɛ an di bla yi do nu wale kɔtɔn kɔli do nu mɛ do kan we
1: pisɔn na o ba jɛgo na jɛgo wa
2: ah mɛ ko silvestre gbe do lo
1: ah in bo tɔn fi de a ma an to ka kan yi lo si kote
0: lo eh kan yi lo si kote e a si apa ko e a yi to de moto re
1: be wa no je
0: kan ji
1: bo mɛ ho yan sunu wezon bo un waru ko ko don de mo de yi
0: eh
1: mɛra wọn náà ẹka wọn dín ń fi homẹ dé sàn ni.
0: Ah eyọ
1: hehehe
0: ma si homẹ wo.
2: Kẹ̀kẹ́lẹ̀ ma si homẹ wo.
1: Ní ọ ma pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ẹ homẹ sí àmẹ ẹnu ẹ náà dọ̀.
0: Ẹ o mọnu kájí ẹ mi mọnu kú jẹ.
2: Mi tún kó ra de sí yan.
1: Ẹ bọ̀ Mádéwì a.
0: Mi ò pẹ́ dúró mẹ́ yémi ẹ̀rọ àtànsádùn rẹ ló.
1: Mi bi jogun jogun.
0: Ẹ bọ̀.
1: Mẹ́rọ ajó tọpa dàn rẹ ló.
0: À mi bi o fi.
2: Bi o da gbẹmẹ yan.
1: Dogbe nu na gbo ro onikuru yan na gbe epe tan dogbe se do me ko bezo ma o o sa on se gbe tan ba kan bi o ya che ni lo toji ko bi mu
0: ah
1: on vla bo toji ni ma ko ro apare ko gbon wa on dogbe se do
2: eyo
1: o kle o me o ko emi di o wa bo na a wa ndo ko ma ko le ko su me tan bo e ho me di wa wa ta fo nu kun da ta nu kun ji na we o yo nu fufu o me keke odo ta ti ma meto meto e mm na example na we to do fit yo te no ba na ru ndi ho ru medisi a ho ka ka ka be na ngola ni do me ka ka be na wa in problem no ba cho lo mo do akodo akoto ba lo o mi ton mi mi go ma do a mi ton pe wa na mi no yi do mi le lewo nu fufu o eduo honhoran e na su wa kwe ene onu na jina nisu susu ton me nga wa yin dide o ero to me na ya iso mo yon de to me na bedo ni to me de propose oni si ewe ma bedo ni si ewe ma kwe chobu nu yon na to bedo to no kwa ya sa ton de ton wa don no bro
2: ganji ganji
1: to no na su kwe onu yon nu oni so ejigin bo blue in blue ma de be na to jo gale me wa le gbobo eyin lo bo ko nu ko ton na wa ifile gan lo so
0: eh o tan pinu fi ho ne o ade me
1: eh ta o video na du o le dagbe gugu dagbe to ma du ku yanya nu wa do vi nyon na ro vi le me e do ko su me ton gan no to e dia fo le gale me gale no a blo mo a su to ku ye na yin le nfilo mo ro so o ku yi din mere mere aga nko do aga din me lo
0: e no su ku ya
1: nye me vito agbo egbe na servi example no vite su no so
2: kan ji
1: nu vi no wa ro ho me na servi example nu vi yon nou so. Do ma ou nan mi vi, sou nou nan vi yon nou. Bo wè me vi, tok wè yon kwa mi lopwa wè mi yon dile wak bo. Ni ma wè jè do vi, lè lè sou ni ma anou di apò man katon bo so wò. Tso nou e nan sou kwe ne wò. E nou wè mè bè nan dalò mè wò vi bi nan mò tò nan. Bo vi yon dile wè ya sou kwe so yon tò nan. Ah, nò chè do tòche kò sa yon wè di apò lè lè gale mè wè yon li ni kaka bo tòche yon wè man li wè blò. E lò mò wè da sou ton kò sa so wò. E nan yon kononi.
0: E yon.
1: Lo gbe mezon ni yon nou yin do kwi kan be nou fun fun we.
0: E nou fun fun we.
1: Si e nou yi do te do me don do kwi kan we. Akbe gbe do mdon we bon nou anwa e gbe yo. E nan anwa yin bo fi nan do le ton so do da gbe ji yin anji.
0: E nan chen mi kaka me la ho.
1: Nou sen hen hen ro fi do me do gwe nou sen hen hen podo da uru ko.
0: Ye bido si si e. E nan chen mi.
1: Asan e ton ya sa e gbe ton.
0: Kanji mo we.
1: Mi do gwe yin ye se do.
2: E nan chen we tu yon vi.
0: Mira ando podo jile kan me on e pla mi bi o mi ando gbe nu toro mi tole kakaro ye ni kudo toro mi bo kudo a jojon ta ko
2: ti e fori jino fori se pon di yo ba po e pon sa to me suno mo de ya
0: eni boyi san.

0: ogo ni fun baba wa loke orun
1: ki go nu to mi ton lo ji aga
0: aki gbogbo eyin olugbo wa ni irole oni
1: mi dogbe nu toro mi tole bi rogbadanu lo
0: pelu oruko nla ti Jesu Kristi ti Nazareti
1: odo yin koda ho Jesu Kristi Nazareti
0: oruko to bori gbogbo oruko
1: yin kode dudu yin kore biji
0: oruko ta fi se ipele aye ati orun
1: yin kode do ba si don donu olorun po to e kun ma po ton
0: ninu oruko yi lati daun gbogbo
1: lo yin ko e lo mewe dan le bi de
0: leyin re ko so nta da
1: lo ye godon debu ma fode
0: be nu re ni iye wa
1: eye o mewe gbede
0: iye na ni imole araye
1: gbe wa yin hi hun ai hun
0: imole imole ninu okun
1: ihon hon ro si flu tentin
0: okun kokan ko si le
1: bo si flu debu ka si kudu de ji ine utuwo
0: gbogbo eni keni
1: me debu
0: e to wa ninu okunkun to njiya lowo okunkun lowo lowo
1: e do zinflu me bodo ya jiwe do zinflu me alonu alonu
0: bi o ba le tele oruko yi
1: e ndo asiku pe do yin ko e lo
0: bi o ba le gba oruko Jesu gbo
1: e ndo asi yi yin ko Jesu ton se
0: o ni imole ayeraye
1: anado ki kon ma ro po do
0: okunkun kan o ni le bori e mo
1: bo zinflu debu ka so si duro ti
0: wa la idamu kan ko ni je ti
1: ti e mo gba to clap debu ka so na n to ya
0: be loluwa wi
1: mo we kuluna do
0: iyanu ti sele
1: ja o ko jo
0: gbogbo bi mo se nsoro lowo lowo
1: ba ibe ndo kodu alonu alonu do
0: o ni ogun aye wa nse
1: ewe agbagbe sami to
0: ri oruko ti o fi nsoro
1: do yin ko de ndoro kodu na we o
0: ko na ati orun ni won ti fi ranse
1: yin ko sin lo me don we ise do de
0: inu aye ni bi ko ni won ti so
1: oruko na aye won lo me we na yin ko de ya
0: bi abaka iwe irere ti mati
1: e ndo mi ka we won dagbe mati
0: e to mi ori kini ese kokan le logun
1: ta e ton titan kika me ko
0: mu ko bi je ko ye wa wi pe
1: we gbo be ye mi lo
0: bi akan yo si loyun
1: e do devi yon de da mo
0: bi omokunrin kan
1: bena ji fi sun vi
0: a o si mo pe oruko re
1: enano yiro yin ko e ton do
0: ni Jesu
1: Jesu
0: haleluya
2: amen
0: Kristi na
1: Kristi yo
0: haleluya
1: amen
0: nibe ni gbogbo agbara
1: finewa ku kun le bi
0: lorun ati laye
1: do lopo e ku ma po
0: on lo wa
1: finewa e de
0: ko si agbara miran
1: o ron debo ka so de ya
0: leyin oruko Jesu
1: to yin ko Jesu ton
0: gugu gbo awon olori esin to ku
1: o si se gade epo le

0: Ike Nongro.
1: Ile yono mi doka ya mega dayu ele kolome ele kolome ile ile dra dra do de idra do nanya mono oja dande nanya mono nulo adui ora pa fison mo ora no dia dra do nyuri ada nyuri amo etidare mo adozo gomeni akushi anya dudu ebio awara gula meno wo mega dayu la duro boy de ko ide ko ide ko upa mo eto river metu kwa to metu oja duo oya dra dia sokwa na hafu

0: Ale kuna mechi yote tapo tapo jo keke do tu go keke keke. Do mere ka onle no keke mo shinye nsoma agbeto khumunye no ujinya ya agbeto khumuno yo no no yo no yo no nyemo Adri Yaba Geneviève
1: Adri Yaba Geneviève ni pomme no homito
0: yo no tanye mo tayu ya urube
1: Franco ni tanye fanyo yo no nyemo Samuel Kofi Dayu Ajavi Longni tenimo mba to mo diyo epo de jinda ko pe ti okutoru jindo yin shinde okutoru bo danye ko no nyo wenu danye wenu mama nyi ngurigbe kena bo e wenu yin nyam ti ni e ko ti nya ko ito danye ge ba wa shugo no ngi dung sing e plan e dre no ngurigbe na ta do me no pa mo ni ba jo su fideo le mi de oleyo npo ha ino de ka ji ha ile ka do fongo me ya mo do nyi ti do ko no e o ji do se mi wa ha wa na yi o da o yo nyi ha ya ta yo de ni ajano sa ya ta do yi o de ta ja ge do fongo ka je ci dro me de le wa bo ni o mo no o ji o do bamba ra o ju mecha fula ni o de ba ku to na bi o sa o de ba gboji ba yi na wa ji o do gboji na ta do ah da je o mi nya gbo a gbo ana meji a pe
2: e ka je won ro mi toro to si anyam lo ine mi sile e je o e ka lo e je mi si 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22

0: Eka kote wun no mi truto, eka kote wun no mi gama, jipo mo e ikalo e sudui. Mbe ni mo mi hiyo mi atrobo ba kalo me hene, ni henya we trobo.
1: Ele tapu tapu me ya?
0: Po tapu me ele imen ma male e.
1: President te dan ma ha?
0: President no, tapu tapu mo nye lukwe vako ilo ko mi okwe tiyo kemi tolu mo nye lukwe vako mi no ugwe jahad buko ilo e. Ewa. Sabari.

0: 오케이 온 다음에 흘러풀라겠다
1: 응?
0: 나왜 봐오지?
1: 얼마나 흘러다니까
0: 오 따쥬 너 어디 다니까 흘러다녀
1: 응? 아 니심
0: 어 응 니심 오가라
1: 빠이소 아자토키 빠이소 띵 아자토키 이따로 레레 도에 있는 미션이 하고 있노 레레 도네 뻔해지면 이 내니 에쿠시나 수에 I ni po freso joni o eye iko so no mo wa wuye ta le mo de we o ya han o ni ya han ni o ni ni po sa
0: o u ka me e jo o le do nu se o me wa nana nu
1: o me gan
0: eh o u ka me
1: o do gbe we ne wu wi do we ni
0: ya han o nu le glacier me gbo na o ke na ju o am la ya na ya le kunrin don
1: cho
0: o du le gbo wa nyo reyin no du le gbo wa nyo reyin ato fe ton ko ko ke ga ma lo gloi da je nu lo le glacier me eh ni ma no mi du
1: da je o
0: ni la ni la gbe am
1: o de kan me lo ke de a khu do pa me aso chun
0: ah
1: eh ti e gbo re o so de wa kin aso ton ton lo pa du bo ko yan ton dudu aha ni ndo mi mo ti la khu yo no ni e no ni o ta ye gbo ija du ma ha o ne dan lo chan e fon lo ti e fon lo de akurashi akin po
0: Ah,
1: we gan mo a so imla ni aro o ne dira no ni no ke lo pa nu lo si. A gbe dira imla ni. E che gbe re wa gbedun a fun me re a mo so ibaja kan lu poro ngan a. Mi ji wo se so o nso lo.
0: Mo da hwa gbe.
1: E bo, hwa gbe yo. E ku si bo. Ntan e so gbere me.